0: ndo kuwanika yonagame miaka kumijama zenga kubo mziki Kika sera na yako le shompo zema kinge miaka je kumi mmeja konsati yake ndo kubambo zingakola Fik for me katwino muwa gira angu na emu na ksepte mampo ziwe ya chikusembo chikola katine kuno na yagamba ze Ye vinka muna yali kumuanjo kumange ya wadeta kolanga shona ye na etwino mubele la wo Banda Uganda bane tuwagire daraba na wafaba imbi haba wana wakola zi konsati Lwakuma kalisichawa ya wala chikambo konsati neso Oba checho Konsati oba chechichi
1: So
0: Launch oba chechichi
1: Oji ise so
0: Oba so chechichi
1: Launch techari
0: Launch bagafu
1: Launch
0: techari Katinebali ita konsati Konsati okola konsati yono kumango ine nyimba meka
1: Konsati
0: Wali obuzima
1: Ate
0: Oinakuba
1: Ate festival Wakati ya kingisa Yo festival
0: Eee Yondala
1: Yare ijindo uza yosho
0: Ok
1: Kati konsati Konsati wabaya ya atakula Atakula ba halami katakula ba ye konsati
0: Konsati Oinakubango ine nyimbe zimwili ya kondala
1: Konsati teba yomu
0: Eee
1: Konsati yete kukubwe kunganyi za banji.
0: Ok.
1: Atakula bakunyoma konsati.
2: Ejiso kera dala, ebigambo tubiko zisambu chamu. Tewali yo festival, etandika sawe mune guwa mukaga. Tetubi manjibu manya, festival, etakubaya naku. Etuwala naku bili, geri yawe kungu vija. Ate kakati atakula baya, abada solo kukola festival, olina akola konsati. Saka tushiesiweke echo kagenotelefu kumusonga ya LC atakata munga kwaya matuga mbanti
0: Mozo.

0: Ogenda okufunira kaseko ku matama akatali kagamba.
1: Yali mwana anagenda kagana kali kachadde nakabuza nti kyokutto kimanyi akane kamugamba nti zimanyi nengikute kyakuzanyisa nakagamba zaya akabina ka maama
0: kunkumula matugo nga wetikikira kaseera k'okusanyuka ati nga bw'oyiga mu binsanga wano
2: Faith Agro Inputs ku Container Village maso gomulyango okuyingira Cooper Complex.
3: Bimo ayamba ekirimo okumulisa obulungi ebimuli okukwata ate nga kyakufuuyira bufuuyizi.
4: Kiyamba ku kirimo okugumira ekyeya n'ekuba ennyingi.
3: Kiyamba ku kukuba kw'ekimuli ky'emmwanyi ate nga biba biwerako.
4: Kikola ku birime byonna ebimulisa ne bikola ebibala.
3: Kiri mu half liter, liter enamba ne liter ttaano.
4: Ekigimusa kya Bimo kisange ku maduuka ga Faith Agro Inputs wali ku Container Village maso gomulyango wa Cooper Complex.
3: Ne ku enterero kulina na good shed.
4: Okumanya ebisingawo okwata esimu 0755943849 oyo ye Bimo
0: kugatane MTN free your fire funa network ekyasinze obulungi okuva mu MTN downloading my MTN app otandikirewo.

0: ofunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okupa mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngo sasude ya sente soke, tono tono. Mwona sasura sendeze zaabu limunaku, okuma na miyeze satu. Ojakufuna wa mkiso kwefuni la loni, okutuki 13.5, chali na wewatundi la masimu ga mogo, obotu kubideko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Kwetuma, kwati wafurumye klasi nga tosariye.
2: Nae, master, mbe ni mendo.
1: Ah, toina vyo nyinyonyo la, galamina ngeenda kuchapa.
2: Sanyi wa.
3: Mr. Kapoza, togu badi.
1: Ah, edi masturu sabana wano bachitiriza.
3: Neda, toku wa mkube, olina kuogera na ye na kumuru ngamia. Buo mkubo obo mutulugunya.
4: Obuyinza bw'obukoze sootya enkolagana ennungi efuula essomero eddungi ne kitangaza n'ebiseera by'abayizi eby'omumaaso Raising Voices kubanga dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa.

0: ano era loni eno osobola jifuria kutabira ferio na musawa munana zokka onywe banga liba kuwo kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa
1: Chadala KCB Bank. Ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: Ofunemi gasonkumu ngosoro guli anga mubisi ateno mufumbe gusangwa mu supermarket si nemu maduka agasubuza mu chikubo kwa kuzira musanvu 0 nya abiri mu 2 0 2 abiri mu musanvu obaziro musanvu musanvu 2 ana munana chinana mutano abiri mu kaga okumanya bisinga wo Table Salt Plus salt with health benefits.
1: James, ngoli musanyufu enaku zino. Chichi, business itambula bulungi.
2: Yeah, itambula bulungi. Anti nafuna pichipichi yange.
1: Uchi kakasa, hizo zona sente waziteleka otia.
2: Kutereka? Najifuna kuva mu pure flow.
1: Otia?
2: Changu nyo. Nasasula yo musingo kwa mitualo chinana. Nefuna pichipichi yange mpia. Eraka nasasule mitualo munana mulwenda munka gabuli wiki.
1: Rindako, chogamba pure flega ba pichipichi.
2: Ye, bajaji boxa, auju, tukutuku, nendala nyinji.
1: Kati wachite mwambuli dako.
2: Kati nkubuli de.
3: Kati tandi kurugendo wa. Uwa pichipichi ya iyo kubuwa. Ne pure flow. Chari de tabidi ya fe. Uwa kwa kusimu. E mukono. Kuziro msambu 05. Msambu munana. 00. Ana mukaga. Nasana. Kuziro msambu 5 muenda. Atano mutano. Ana muemu. Ana muemu. Neruero. Kuziro msambu 5. Ana musambu. Asatu mukaga. Noti 5. Pure flow. Your ride. Your income. Your future.
4: Katuwanjuli lobuunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo, olokuwa bulimu vitamin, ne minerals, busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukoleba Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku lugudo lwe Masaka, Supreme Flour, a product of Mandela Group.
5: Uganda ngabwe yeyongera okukakanya ekirwadde ky'Ebola. Kikulu nnyo eri abazadde wamu n'abalabalabirira abaana okukimanya nti enkola z'obujjanjabi zonna gye ziri mu bifo eby'obujjanjabi byonna okwetooloola eggwanga. Obujjanjabi eri abalwadde ba HIV, akafuba, omusujja n'okugemesa okwa bulijjo tebiyimiriranga. Aba abali ku bujjanjabi bwa HIV, akafuba, entunnunsi oba pressure oba sukaali temwosa kulaba ab'ebyobulamu aba bavunaanyizibwako. Abazadde oba abalabirira abaana okufaayo eri omwana obutayosa kufuna ddagala litangira ndwadde ez'omutawaana kuba kino kitaasa bulamu bwe. Tolina kwosa lunaku omwana wo lw'alina okuddamu okufuna akayiso oba eddagala erigema. Kuuma omwana wo nga yeerinze endwadde.
6: Kakasa nti ab'ebyobulamu bataddewo enkola zonna ezikusobozesa okwetangira n'okwerinda akadde konna. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
7: Obuzito buno obunene by'olina mu nkula kikulu naye jjukira tosobola kwesitula kwetwala magombe.
8: Tusiwako Costa Rica Breeze Esangwe makere kavule kumbi ni Tusho Petro Station Baine sauna steam ni masaji kukanda spa yomulembe e bali rimubuli chakunywa restaurant elinabuli chikacha mele washing bay saloni bakula make up bakula breakfast lunch ni supper Costa Rica Breeze bali makere kavule kumbi ni Tusho Petro Station oba wafune kusimu 0 musamu musamu nya satu emu satu muinde mukaga musamu oba 0 musamu tane emu tano muinda tano tano mukaga mukaga.
9: Aba ngabange tulukupyo tulukupyo
10: pwe mukuru
11: ebibuzo hanene kibuzo cha Deo Senku
10: lindako chobe Andrew muto wa Ditisola mwami kitonsa yesimbiyeo erosi wanu nalia nalia magonja seru kayaza ye wandisa lero
11: otyo
10: hey Andrew chobe
11: tandika na bine bibuzo bine bibiri kino na kino then ogende kubya kuba chuche bibya ziwange direct Deo Senku ngoyo.
10: Wana awali tomorrow Friday. Yeah. Okay. Hey. Nzabuza. Kakati aba wala mama wa saba nyoba nshara bina gaduma pishura pishura. Aba wala beyali aleso okufumekebwa. Bani ababa wasa.
11: Echisoka.
10: Echirala. Engo nini ntote boyava ku ntupyo teyadda mukuli abantu oba yakendeza bukendeza oba paka nakati echalyanga bo tebajiraba
11: otyo
10: yes
11: kakati dewo kankwanukule bwenti
9: Mama wasaba nyoba nsharabina agaduma epishura pishura miaka lukwaga anamu musambu te yaleta bawalaba anji yalino muwalo omubwati yali aitibwa nkutumuza matako tambinyu gomola kiwagu nga wa miaka asatu mwebili
10: nga yaleta mukuru
9: yali wa miaka asatu mwebili na yenga yakakuza kuva buto nga akateke kede mutabani we
10: chitegeze goti yali echari
9: yali yakalabirira kuva buto nga akateke kede mutabani we na ye chenja ulonga tekatukana na nono
10: nga
9: kateke dofume kebwa nga te mama tayagala kafumekebwe
10: chitegeza yali yatoloka
9: da nga tayagala kafumekebwe
10: yali yatoloka yali yatoloka
9: na olwecho bwe yaganibwa olwe nono omwaro ono yafumbibwa kigodo nkiria pene mugoye zonzoli mambo twada mushisha
10: mponye
9: oshirabye boba dobuzi za bantu omwaro ono yafumbirwa kigodo nkiria pene mugoye zonzoli mambo twada mushisha eya lio mugurubi nga wa miaka chikumi kumi nena
10: nda usoliwa
9: oteke
11: njagala bichi
9: aha mboto la mushisha ye ya muwasa kakati ya chibuze chabuze za chonchizemu chongu chabadabu za nti ngoni nini ntote boya vaku ntupio ya damu na
10: area
9: ngoni nini ntote boya vaku ntupio ya lianga bisoro
10: ya vaku bantu
9: ya vaku bantu wali ya lianga bantu wanga linga tetambula ngevera wa munda wo weyetolorea katinga bantu wafu na inzi wakujiwe chokulia ya lianga bantu na hivyo ya vaku ntupio nga ye tambulia bie ya gade
10: ya
9: taniko kuhige bisoro wabule ngo wagala choro yaliyo mugo weno
10: mchala wale
9: yo yaliyo mtu kwa bali weta sinzini alinani ya poko pamaka orulwa kwa ya jikuwa nge ise mchikebe che
10: mchikebe ye nimiro
9: ruja ya jikuwa nge ise mchikebe che
10: mrujalu
9: ate mwe ngento mwabuwa ya finita yo yaliyanko limbo mazakaba kaba nturi
11: yani ya, oyo mulala
9: mbabwa ya finita ngento
10: omwana wazili
9: yo yali ankolimbo mazakaba kaba nturi ono yajibogolera nga jisanze enywa amazi muluzi mpishi aha na ekiri kyabuziza teyaddamu kulya bantu
10: okay kati chembe nina wano ekisoka obunioba bwali bukolaganyeko naba negosi
9: era kubanga ekiseera kimu abanegos bavaayo ko ne bajjako ne mubunioba nga balese envumyu
10: envumyu
9: ngekirabo
10: ndawuse envumyu.

0: Ziweze esawa mukaga ne kuyita kedda chike mune chitundu kaseera ka mawulira gali mbufunze nze waguma kisule embeera ya chinyi kagobe kusomera ya King David Junior School elisangi bwendeje okumpi ne namasuba ku luguudo oluva e Kampala okudde Entebbe oluvannyuma lw'akabenje dekabusa akagudde mu district ya Kapchorwa ebbaasi y'essomero lino bwe yalemeredde omugoba n'egwa abayizi abasoba 20 ne bafa ne direkita w'essomero kalitandika naye n'alugenderamu abantu abawerako muli n'abazadde n'ab'enganda ez'abayizi bano beyiye ku ssomero lya King David enkya ya leero era nga ne mu boofiisi abalala mulimu Dr. John Chrysostom Muyingo minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza omusigire wa minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ate nga avunaanyizibwa ku matendekero amakulu mu ggwanga abatuuse mu kifo kino
1: Gay,
2: Katikuwa umusoro, kuri chuko chonda katiyonga. Nafu chini chisipa chukunde kukwanga. Katika ambuza ministro ya bisipwe bikwa bitagase egasaji.
3: Kukuchokela. Nanyiwa dega samtika.
2: Ya bisipwe bikwa bitagase egasaji.
1: Ebe, kwa chinga toso watu kukula
2: kanyo. Enyoni weziri wanu wani na nyoni za maje. Katikuwa mwana kutezi. Mwana kutela kutezi kulisi tuline nyanya sato vana. Bandine ya polisi.
1: Mwana bandine ya sato. Mwana kwa simanyi kweru kusimanyi kola bichi. Omuntu omu
2: n'abantu abana
1: bakabali mukubona abo
3: yena muwoza situkire mu
1: kwala
3: kwala situkira mu bitakasana
1: abana abalamu dokwani takirisha ngafa bamanyi erije bali tebamanyi lulimi lwebogero omwana nyo bwasinga omwana tata nobagala olubirizi oli alimu ekinyo kinyo omwana ayogera olubirizi kati bana akwatagana bati oli obali tebamanyi luganda abana bogera luganda kitegeza omwana agenda kufa bulumi ngolusa ayagana kunywa mazaone Kachana bana bafewe tulinda ntibala muna bagenga fira mukubo
4: bana kitalo nyo kitalo kya bana bafe abakozi base bantu bigeza ne director
5: bana kitalo nyo
4: naye omuka makatondo ya mtuwa atira ya mtute na bana bafe yabatuwa njaka kubagumia kasera kemuli mukazibu na kazibu naye tuereba kirizo yomuka makatonda yatuwa abana abo yatuwa abadaye kemutira wesomero bweriti aina plan njagala okubeba za mwenna abazo okuddukirira
0: embeera bwetyo bweri kusomero lya King David Junior School erisangi bwendeje okumpi ne namasuba ku luguudo oluva e Kampala okudde Entebbe mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo boba nabyanjigiriza abatali bamu n'aba abalwanizi b'eddembe ly'oku nguudo bagamba nti gavumenti eremereddwa okuteekawo enkola ennambulukufu eri eŋŋendo abayizi ze batambula ng'amasomero gaziteeseteese n'okuzirabirira obulungi kyekigenze kivaamu obutyabaga kaakati obugenda bweyongera kino kikiddiridde olukabenje akakyasembyeyo kano abayizi bwe babadde nga bagenze okulambula ebiyiriro eby'amaanyi ebisangibwa mu disitulikiti y'e Kapchorwa ebya CP Falls bamale balugulemu obulamu mu kiro ekikeesezza olunaku luno olwaleero gw'omuwendo gw'abayizi abaakafa getufuna wano gagamba tebaweze 21 n'abalala nga 6 bali ku bisago era nga n'abalala baddusiddwa mu ddwaliro ery'embaale n'erinaalyo ery'e Kapchorwa ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'ewakiso yinginiya Ian Cheyune atongoze enteekateeka ey'okumalira

kutelefo wimba wansonga mwita Irene Tale nkubuki nze zile dachika tane zula yoko elesawo musambo kwe tuntuluna kuruwa lero mbeba zabambi mwena abayambye kumuvubu kono Ivan maso tegashalama waliwona mpade nkumi satu ye Faruz esatu zila bie waliwo Deniso webbiri tuwe yanzi zoba Deniz waliwo Remo wenkumi biri webali nyo webali redala eromu vubu kono tusobo domu kumwanyiza emitwalo amakumi abiri mwetano era ne nkumi satu agende mganda wangaso volo kuwele anga munange atandikira uo jukira nti obuyimba tubade tukubira obuyimba ngo mwaga rao munange wabisima ebintu bitambula nga wabiwa nga wabibala ebintu bitambulira bulungi muganda wange obuyimba obuulira bwebwa.

0: kuwa atira ya mtutre ngabana bafeya batuwa njaka kubagumya basaka temuri mukazivu nakazivu wetu bere bakirize cyo mukama katonda yatuwa abana abo yatuwa badaye kemutira wesomero bweriti aina plan njagala okubebaza mwe na abazo okuddukirira.
1: Abamu kubana bya njigiriza baade balina amagezi ge bawa ku nsonga ezitali zimu ezikwatagana n'amasomero n'engeri ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo yali kutemu bino. Joseph Gonzaga Sewungu munabyanjigiriza era mubaka akiikirira obugwanjuba bw'ekalungu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga.
2: Ekimu ekiriwo kisinga obunene gavumenti yassa inspection mu masomero mu district. Abaana nga bagenda okulambula amateeka gaali gali nti olina okgenda n'osaba olukusa ku division oba ku district mu department y'education then n'owandika omuwendo gw'abaana bw'otwala n'owandika emmotoka ebatwala oteke driving permit agenda obavuga basimbula ssaawa mmeka bagenda komawo bameka era balagawa kati oyinza okusanga nga abaana abo bagenze okulambula naye nga mulimu n'abaana abapiwa nabapisu omwana wa pisu agenda sisi pons kulambula ki abaana banasale balina kulambula biki balina kukomawa era abaana balina kusimbulayo ssaawa mmeka kondishoni y'emmotoka efaanana etya nze nali ku shimoni nasomesa abaana naye nga headmaster tasobola kukkiriza baana kudda kuva mu tiimu ne batuuka ku ssomero nga ssaawa zisuse 11 ezekawungeezi nga mulina kimu ekinga shuwa oba mugenze ejjinja oba wa ssaawa 10 abaana baza kuba nga bakomyeo kati olwaleero amasomero gonna galambula gatuuka ku masomero ssaawa mukaaga gwakiro nga gakomawo musanvu secondary mu basi walimu balenzi n'abawala 200 ekyokubiri olugendo ng'olwo abaana bavudde endejje nga bagenze kapucura tebayinza genderayo lunaku lumu bapraimary tebayinza genderayo lunaku lumu mulina okuba nga mwakola arrangement n'essomero lyeri ekapucura olunaku olusooka luba lwakugenda ne basula ku ssomero sister school ne basulayo bamala okusulayo enkira nga batandika okulambula naye ne bakusa olunaku lwala okudda nga lwaki bakutambula kivulaga ezo strict zebavu eziri ziba za holiday naye tunuulira kati emmotoka inspection mu masomero ne bw'ona obuuza nanyi misomero eryo tiyafuna olukusa okuva ku division taliina bw'obuuza education officer department terimu bakola ku bintu ezo those are the issues minimum standards over school.
1: Bibadde bikyali bityo avunaanyizibwa omwogezi wa poliisi mu kitundu ekye CP region Fred Mark Chesang n'akakasa nti abantu abaakafa oluvannyuma lw'akabenje kano kati baweze 21 nga ne director w'essomero lino erya King David Junior School naye yaluguzeemu obulamu. Amawulire agafubutuka okuva mu ggwanga erya America gagamba nti na buli kati emmundu zitokota okukira akatogo wakati wa America n'eggwanga erya Iran. Iran erina amawanga ag'omuliraano geegenda erumba olw'okwesasuza America nago ng'egabonereza olw'enkolagana yaago n'America kyokka nga America naye erumba ebifo ebitali bimu nga bwe bukeeredde olwaleero kigambibwa nti erumbye n'ebifo ebirimu abantu ba bulijjo n'ereka nga baayo bafumbya miyagi. Olutalo wakati w'amawanga gano gombiriri lwanyinyitidde nnyo oluvannyuma lwa buli limu okunenya linaalyo teryavudde ku ndagaano kiwamirembe gye baali bakkaanyaako. Eddakiika zino ziri 10 zimaze okuyita ku 7:00 ez'emisana.
3: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Eno ye ssaawa y'endala
5: ku lubogola.

muno nye kaimba kano waka ita orio tia edachika ziri kumi na muenda zokaze zibulamu okigila saa kumi zaka ungezi kona kuwairo Amos ngala tunavuanu njaka na kumanya ku idea umanyiwe tuwe ramu studio nga tulibiza wo habana bagutade mujo abalala baba tuma pike abalala baba duka kuduko lete chibiriti mbuni mu studio.

imba zino nsunsula kumi nga cream zo kamu ndekemba echi bana struka na mwe. Echimba chino cha Amos

Mungu yawera ya jao ya kwa sakanya blichimua obonga amani ya gesi kaliza no mwinza ya gesi kaliza otherwise mwina gumabugumi tuina gumabugumi inga wabazade Mungu watu watamze vitu vya mpurampo na yanga kushaide nalane wafe mtu wadete mitambude si movi wadete mitambude mwinyo mtu wadete mitambude mwinyo mwinyo mkesu wanga zitambula nga wezino kubera yange bingane mwana na ndo ezina kuzotu kutemu mwana tetuvako kumukulikira tukuina paka iryo gwera mu kafunda maka asiba inako busimbereko awala chibi chitya abana ko ngisongozi kwasa kanyampora ampora yee ngisongozi kwasa kanyampora ampora siku inako tabukura ibyo nkore byange emina maje fejja rero yetugeno kubanga tuogera ko mpora ampora abakazi gwabwe na abasajja gwabwe cyo kibanye burungi Katimani no kujiko wa nwera nga wete gesa Ati saka la kasera kamu kazi Omusati ya kuwe simu nga kasera kamu kazi Yee Abasajia Fawa asoma asoma kaba agenda kwa kusomero Nga wagenda kwa kusomero Nga wasoma nko paka doza msinia 6 Wea biata nikila nga wa msinia 6 Na yenga wali student ingo Osome biata dala Yee na yenga osoma Njoka na kubantunga ya soma Nga mbutufu wali osoma Na yenga msomero Mali mochi madamu chali butufu nga tichoku yisa bulu Mali madamu chikuba Nga jesi wali walibuwe si student Nga nesi inga sali student Si madamu mochi nalinja chika E wafeyo E chitati ya senior secondary school Wabe langa madamu mita nga madamu na fumfu Irene Nga chome sa history E yoma ne inga chika zichire liyo Ana inga chigirida Lina musinia 5 oro Bili kumina muenda Bili kumina muenda senior 5 oro Nenga bada ichi madamu ini manani Maso gacho balinga mwa maso. Iga bachizalo bafumbao. Ngabuka chafu no msajja madama yini yafuna msajja te yali ndaba sawa febiseri. Nembaga ne bajiva kuba. Nefe twalinga mushe 5 nengo tano gani bane madama yini. Ano singa bana. Singa nali nsubulu kuba akachamuka. Awo tibeno tambu ya msajja akaongeza kalero. Je wasomera yo ngawali yo madam just singa wali bubezi mwana noti omugamba yo doka singa wali ofunya omukisa. Kati otherwise kasoka tudako mu disco kubanga nze chechindo chikulu chensingo okumanya ndongo wano.

Chenda mumusamva akasiza satu kufema Fredio Simba mporoka manuji ya tembe akaongeza kano katulimo of course tumukulike tamza mpola mpola nsonga na kamenze wembera wose wanyana business za makulu okujja ko kubanga nkuzanyira ku ndonge woma ndonge sensene kirefu ekutambuzo okukujja wata ku mulimo ogende waka otano labosange yo mwana no abana no muchara mana ya gama ya gala mbele batata baka ambwe nga tuke wakabuli muna duka na yekweka abana mbele duka na yekweka ni mama abwe na abagobera nongeyo jengu mpola mpola kutamuzo tuke waka atina mabagena kulimunga mgena kano nyamuka ungezi enso nga zitambule mpola mpola sipaina kwa mzivu au nalema bamba luga hale nungu nalema na mere chaka mweta kamuite koje tusula nama mfufu nga nyingi nyoko chikuwe chide na mere Ema wano wano mpere ilu ngoda kwecho ilo chine chikuwe che mpere ilu echo ngode na mere vote ngode chitezao mfufu mpijiri vinyo wantu wao abafu abamazi baje nafuira kono paka ndoza wano wano ngako ngako paka nika pichipichi hao neba komao chila bike hini bagawa alinda luoli itayamu kama wafe wani bado itayo kono usokura muko kubanga mfufu kena mkatoko kama chala akatoko kama chala konaka naku sino kalu mida kubanga bachala banja bafumbile mere ya wako kuba au raba au kata kuchude na mere mpere ilu pichipichi hao naona bachala banja bafumbile we mere ya wewa ba hoteli ambabu restaurant putonto nao kati mfufu ya nabwe fumu kabwete kena mkatoko Saja wake ndo kujo kari ankaru mira Ata jukila saja wa singa wa boda boda Wa awolo di ingia wa wa wa Wa tembe Bwenda bari yao Mbele tujiri yao mpora mpora Na kati ya kuma ilu wanga yono nesewerit Of course mbele shijia kula burunji Eye guanga Abachara Omula mwagwa wa saja kubade guwede Katinja la kuta kusaidia mwa abachara Abachara Bado nge njagala nzide munko la mateka jako mwali. Bengamba anti bachala wakabe nino kutesa na bo, bachala bende nino kukena na bo, babele bachala. Omusajja ande kana awe. Yone siva konyo. Wama bachala. Eti msajja ange chiri nti. Njagala yoku ninyari yaka sajjo waka fubuka. Kwa wajoga joga ee. Kutaku sala mutule mbeko ya mutule mnyumiemu. Wamu gayegayemu kupigambo. Wamu yagale ngaba na balalebe yagala. Kakamba to ina chidako na hawe genda Enda genda to nsombo wa Ngamdufu kare mende kukai kala gomu kwanu kaguina kagala No kakamba to ina chidako na hawe genda Kwa sila na dana hawe to chicho yogela na hawe Chicho ngamba Wabulange naku zinoka Aku atam Eee Nga wakazolo ya noka gana noka agenda genda Neka tinga kaku atam sente kajina m Ngoria wodi soga kalo basi ngana guma mu ba. Basi ngana kwati jira muko. Namdufu sasa ngama sasa ngi sira kalo kazi sasa ngi kogera muko nawe. Okiriza bukiriza nenga ruli waga na. Ibara abara mno ga ne de ngeje katunula bane ne bana ine da banange. Ne wangu bade tuganza ganza na yede yede banange. Nga ibara abara mno ga ne wangu bade tuganza ganza ne kanyo nakoba nange ya a. No kagana. Ne kaje sawa zino. Kakwata mu kusende kaina mulu kaundo lwaka oluli yao kavuga mu impureza kazi mana okuzimba naona tekaza arabanji bado abatonto nokalinga babiri kana nokwanga nokuza tekaza aranga kali nayo kalebule eh bujuka bujuka futwali batufira twali kusajja bumbi tuwanguye kati bukuru kusajja bumbi kwala bikuzala bazala wabo bitekawo kiwalo chigamba yo wo chikanye nabisibo Justin ngakubuyile bigambo byango biulide Nyo ni mwala mzei babule Unanyele Ndavaza lawa Amino yeti makuuli liza Neka jaka sajja nga kakwata Yee Sajja kari kaunye burunji Kakubebi karubi yako Just teka teka linja na airtime Na kubasi mnyonge Rima loo kujia waka na kasende kubange Nso yonge zita mzabu Vika na kubuli wetula gasente

0: Simba.
1: Awuli dagwa tulikuogola Simba mpola kobe nunje edembe chedna mwesamba kasiri sasa tuva mwise mpoza ate mwana mwana zibuwe jire kawala orimba ule mwise mpoza ate mwana wana iba soko babuzeko soko babuzeko.
0: Yes mga mtia bantu banga manya na dozi mwise buwe jire chwala ukuva ebuwe jire
1: kawala chwala
0: chwala
1: chwala
0: chwala
1: gamade gambu za abuza mchala na mwese yere cho kawala uwe chwala
0: mpika chwala
1: ok kare
0: yes
1: ogambo utia
0: ndi wano ogamba chisula
1: obado vulidi de
0: ngandimu kufumba
1: uluri wajana management inge ilikuwa wakazi berere deno okomiona management ya wasajja berere kuliko ne masaka oba wamujewa
0: ape masaka masaka mkama wange nyebanga deni yomu ya kubasajja avance tudo tuka waneno
1: katimbaba wala bateka wa ye mamani
0: mama nakanja
1: mama nakanja
0: mama nakanja kotariwo lero
1: ya daliwo lwalero bataliwo daladala
0: ataliwo lwalero lwalero bya musanze nga yatambuda na jiagenzo kolera nenga tubale ba kujana wanona yelero
1: ali atia
0: ina tabu
1: tanazala
0: tana bakuzala
1: alinda chi kere makere ndale ke kumira manje nyo
0: alinda basaje ayakala bali na sente
1: Aja kuduko kwa galo kuzala nga nafa vaina sende tukoye tukadiye mibagendo zalo wano bukadi
0: gobera ngo imiride kurunji ngoda owera osoboro gane mutesa
1: ene wejitambula jitya
0: ndiyo wendo
1: oli burunji
0: ndi mundongo
1: sula oli mundongo
0: yes.
1: Katisoko mbulile kwa koma kuchiwala cha neighbor
0: ye katwe navawa neno ningenda Nemba sura mu lulimbo rupya lwe bayita nsimbi
1: nga tonagenda ku nsimbi kiwala kya neighbor kyo kyakkiriza kyakola kitya
0: mala wa neighbor
1: tewaina senti tewaina senti
0: chopola wange ebya nemesa mwala wa neighbor byali bya nsimbi
1: abasobola okupambana love mu low feet beba fimwe te mubisobola
0: ata lwati nti kategorayo kwa namu kusende
1: neda mwemwe eva Tuchakuwe ndongo mpozi ya Simba Fred na ito gamba bulirwa Urubela ono mwure mwono mwge njiko tuleta Ate mpozi na miranga tubulire ndongo yetambule itia Tetugenda kuda mobili simanye ndongo wajita andikila wa kati ndongo jirimu
0: Yes
1: Yetambule itia yu kati
0: Kati sawa zinine ndongo Wakasobe langa usoboro kufumba Ebintu ebi soboro kuza mwa bantu wa mani Kuboku imbe chivachiri wo Kati ndongo jenatandi sentinze Negomba nyaba sajia kati nga olaba papa papaz nyimba za bete zigwako tegede sagala kuimba nyimba za
1: zikoma
0: bukoto yagala no mwana wa ngwenza de agenda okula
1: ngebyatala
0: ngolimba weruli
1: sibya kwe wana mutata yali muyimbi bamuza yaya imba luimba
0: ji nga nene nitasa duliliza neka dolimba lwe zentani so kuimba bazindi mukuyimba Negomba nganya abasajja nga Paulo Kafero ye bebasajja benjagala okubanga ntambulira mu kujola abasajja Obanku gamenti nga olaba igozi yali yonna twali muntu gweta mu igozi atayimba bayimba dabikola bina kati tupetwa galo okwegomba
1: obadde obuze nende woza studio zikufudde ndi omanya abayimbi ekisinga okubamenya nyo studio ne subya ndi kati gwe studio ekya kumenya
0: studio sobola kumenya nina abasajja abamanyi
1: abantu okubanga obalina naye senti
0: nanti kati olaba endonga nogiraba sula Nobo ina sente nga to ina mikwano kesobola kulema oso oli asobola kubeerera ona kuyamba lwa mukwano naye nga ate nga si sente soka sente jikulumeza nyo mu ndongo ugowe nyine we so te limba no mikwato bano ba masaka ante banene baganda bango ono manager nyine wa munu tv asha ne ja sera katu ba mukwano ne olabanga bambera buli wembera ninga te si sente soka sente sizikulembeza nyo
1: masaka yaze mukuyimba oba acheyogerere Masaka soko babuzeko.
2: Obaira
1: bitiriza.
2: Nza bitu nina bitirivu nyo akatonde bitone yampa abitirivu nyo mpuga mu bihuge. Wekera kumacha ne ngamba ate katika nkwate mu mchino nga nchukwata mu ngamba nti ateka anzire mu chino nga nacho nchukwata.
1: Endongono jisobola.
2: Ati an comedy ono echewunyi sanno sura nizo kubulira nti okutandika comedy nasokera mukuyimba.
1: Kuyimba ne kugana.
2: T- tekuwa gana niyema kena kulama atene chitone cha comedy chitende nyumbo kwa kwa
1: manye manye singo kumanya evi ndewe bisatu musoka notambulia mugambo lingi nosoka mazina mazina iwa gambi yoto sobula yo noda mukome iwa gamba to sobula yo geza ako kuyimba no imba nebigana okome kelo genze mbusuguzi
2: okuyimba nari nkusobole la dalabu unji nyo wakubanti boba libe nari benagenda mwe chivina chinagenda mwe chalaba nyonti nze nsobola comedy kati wena sanga nebwe jirono nemugaba na ebwe jire bwe jire ya janga na ye comedian omulavira
1: ya janga comedian comedy na gana
2: ari nemulaba nemugaba na ye bintu byozanya nawe tebi mpamanyi nkugamba zanya boto uba mikono
1: ya nyiga oba yakiriza kyo mugamba
2: yakiriza kye mugamba
1: omanyi banyiga nyoka sto mugamba tomanyi kuyimba obo yimba bubi echo chimunyiza bomuga anti ozanya bubi nacho chimunyiza
2: mwana muulize nnyo namugamba anti okuzanya comedy tokusobola kwetaga mukemya kakuba kumukuzanya comedy olizo okufuka celebrity ngo ato ofudde kati
1: ya ne bajja yo butampi bwo ndio ga yabadde azanya bino
2: kati ne mugamba na ye bwe yayimba yajja na kayimba nabakaita Tasha yajala kayimba ndo zayalita nakali coding
1: ebisebe yakali kadiko ni anete kali kalunji
2: aha kati nga kayimba mwawo bwayimba yimba mwawo nemugamba na yebwe jire mwana wange okuyimba kunyweze nnyo oli muyimbi wa amanyi naye kwa towe manyi
1: oba wali otya competition nga comedy wa suse ola mutemele ito kwa mugamba deno mwaule
0: nasoka ne nyimba na ulile dobozi nga ulile antambu ya kubiti
2: mzajia kwa nori mzajia muyimbi nga ula msajia ngiri jia imba
1: ila nga nakugoba kunswa
2: na yanga zenda musoka kuyimba nangi nina yobu yimba
0: soko wawe mpa kapera
1: tachi abujukina
0: akamani mugamba akutere mwaka ulile sula soko muyimbi na mwaka imba tumaino kaima fene yunga tukona suza
1: nyako kenzi ye uliyo yimbemu asoko
2: yimbemu
1: eduemu
2: Amasaka bebina akakazi unyo
0: kata ambula wekati kamiyandeko
2: Masaka bebina nesevu bunyuma
1: ulo sevu yani
0: sevu mbuna
2: sevu mbuna
0: mburi da suna
2: bunyuma obwenzi bunyuma bunyuma mureke mbaro jiri zenkoze lwa bwenzi nyiride lwa bwenzi
1: nani ya kwa wanika
2: masaka ke nyini
1: nga katambula nga kwa chana bezilo beke ba wanika tujari musimbo Friday night tulide mwana mlezi mposa ate abwejire ate ya tambu dene management buli kalibuli wajari ta management pia katijari seri kwa masaka mmanyibulu nyo komedia no kutiktok oko ya imba koku imba nekugana na gamba sifa na andongo kantelele waneno tunabutunzi mu kamera ne nemola
0: naye takula
1: bintu bya nebye ndongo weno kunonya wo wogwa kale bintu bya ati byonna tosobola tambuza byonna bisatu kati ngabo yagire byagamba kanyimbe eyo lino omugobayo musali olukujju kujju nomugamba awe ndi osobola nyo wanto sobola o
2: abantu asoka muzanyisa omusezi musanja ajenga abuka buka nga yesi bye bisanja
1: najo ne chiga
2: najo ne chiga nomugamba
1: okutali na bigambo
2: okutali na bigambo twamugamba buka buka
1: Echukuru
2: kale wabachala
1: oya oya sebyama oya sebyama oya sebyama

Sina kubia kaimba baka iselelo kufuwa jiji ata kaimba mpozi keko ulelo eyo sala ya luna kusobola kubira mpozi ingato jigolele abulu nyinyo mwana mwala jiji ate ne kubakaimba kadori nifeva wama ate ne kubakaimba mpozi ate kala na sofi baka iseseli chaliwo ayiranga kaimba kachi alikalu unji nyonyonyonyo kata mbili adela abulu nyinyo dala kale yonajua sindiro kwa ngo uliriza uwele kubira ngate utambula na febulu nyinyo nyagalo kubira ngambuza kwa katrom Patrick olise muto wibali kubira mpozi ingate owuliriza katulamu Patrick nembuza kukuchari wangu wale munama uli nembuza ate Medad ilwampanga Kikonge agamba kwali nya uliriza bulungi nyo nembuza kukwani wibali kutuweleza nze semwanga echiri indi Bugerere baga mandi batumbude Simba Friday night mwale kubira mpozi ingate mujuliza dala bulungi nyo nabala mwena kubuza konyo ingini ya Douglas walie nasa na chairman to be nasa na west mumulabira angadala msija wango yo mumulabira angadala bambi ingini ya biyako zeko bita ambula bulu nyo biyo gerida ila bita ambula dala bulu nyo waluo waluo neno chali wafua neno ina agamba atunda anina biya atunda waneno atunda soya binzi abaye kilo nga ina nyingi nyo enkumi bili mulu nana atempozi ainensawo atano ainensawo atano inkaze ainempozi atene zitali inkaze bambi chali wafamita magumba atempozi bambi bambi atunda magumba magumba bambi atunda kusobola kumunonya ku 0 musanvu mukaga musanvu 0 mukaga 9 mwenda 03 oja kwera ngo mfuna bulunyi nyogwa yagala soya obirenga atembo za mukuguza akatali kikuwe kali tukakuwa de bulunyo kale tulikulogola simbe mpologo mainunje dembe simba Friday night tukubuza konyo mkuru mayembe wa mayembe autospares omukuru Patrick Sebito sibanange Anko patu. Okay, kaimba ako njagalo kwera mpozi ngatenka weleza omkulu Anko Patrick Sebito si kasiri chaliwo. Ndio kubira ngo tuli abulungi nyo. Chita changu tunolira mu maso chenambe. Njagala kaweleza Anko Patrick Sebito sinsu bila kakati otaniso kubuka mumpola mpola sajawa ngabade mulwadde abade mulwadde ine chimbe chimutawanya naye aja kubira ngateli nchimanyi bulungi nyo Allah alinawe guma ruwana masajja ruwana ngo musajja bintu bino njagala bikwate bulungi nyo ruwana ngo musajja ruwana ngato omuganda ato ruwanenga chi iwe julizeo Okay, katika nsumulate ndongo buto bigamba ntibino byabanene otegedde bino si byabanene biba byabanene

Musamba kasirisa satu atutambula bulunyo nyoja ulie buluguma mpoza te munyumba yo jaulie buluguma mumotoka yo yo najo sindo kulango uliza nkubuza konyo Uncle Rich Serwada ogambo tiango li UK wale kubila mpozi ngate uliza dela bulunyo engineer atempasi Mugomba Luasa wale kubila ngotu wagira nyo wale kubila ngejino chukwasa kanzela bulunyo nyo omchala mpoza te Queen of Zimdi na ito kubuza konyo mchala Betty ensonga tusu wila ndezita mdada bulunyo akaimba kekanu kwa gama natera I'm soon. Banaye bobango chaziza muno abachala omulune munaza kulabe kompoza ate kukazigo kawo leka kumukumira kabalaza mbeo kumufuyira wabweru mugamba yingire afurire ko bakabugu muko mu nyumba niyo msaje nabera wabweru mpo ne mukongonta bo munyumya ne musajja watu anyumya bwasembere bwatu kumulyango mugamba nedda komawo kugamba bintu nga tebitambula nga mudufu laira ddala omuntu yayagala kusaka omuntu gwotatutena gwotawadde wadde ne kutondo lya tuzi nti munange nywako gwotawadde wadde kakiayi nedda bawala nedda kale ne bwobeera nga wositeeru edda abaana manya bana ba university babira bakuze tetulina kye tubakweka bana ba university babira bakuze era abantu bakyalanga mu hostelo olinga agamba ko kubanne nti mumanyi ngendere ngenda kusuza ensolo yange abana nga batambulamu oba kisegera banenga basikamu naye abennaku zino bakalemera befude babuku wamu tebaina kibagamba mbo bakikiki banange nedda at least mubirenga mugiragira muko wayo muntu naye agambe ko nti mama naye mama no bera wo tolemera ko nyo wate mama tunagufula guni wola bana nalemera ko nogamba yiru acharemedde ko ene kasoka tukirire composer tetu winding ko back atulire ndonga tempo zenkade yali bisere byo.

0: tukoledde back in time.
1: Nkoye, nkoye zo kumfuma.
0: Kamuweleze nga pembuza alimukuyekera kibeicho.
1: Nkoye okuiswa mwama soka nkuswa zoi.
0: Ulirijimu na evi gambo vya yoburu njibwa

Mbe tukiride kompoza temu chikade atembo za kaimba kaisi ekinuma akaimba ako tukawaliza chivirige akaimba ako bambi bambi bambi bambi baga mbanyo ndio mtima tote ikayo mbanyo mamuzi enta rafia erarere omutima mbiyala avu tebata rafia tota langafia linya yo katini iyo soko ulile umaini nachari tuina menta wafamita buka wenja etwavuganga ne tugende eyo kati ngamwe namo tutukanga omanye ngudo ze mu byalo nga amazzi gasaze kati nga soka gamba nga leta nateka yo motoka ye kutubira yo agamba soko vemo gendo laba maza agoma wanvu nga gamba linya yo ko kugulo labe kati wewe langa wanvu ajja kula bila kugwe nti ewa wanvu ngo kidi dogenda bakutwala oba mamba yeliwo oba gonya yeliwo kutwala jama e au abulai bwalabanga tokiride amanya wompitawo nga gogo agirako kanebya lavu webito webiri tote kayo mutima guwo rosero oba dotia gwo mukwanu eh owai gwo rafiki nedda omukazi ne bwaberanga akugambye nga kana akagambonga kana nagamba bwati nagamba ndi a eranze abachara bano balaba ayizo kuberanga mwena abayinanga batano kino chenjagalo kugamba ayizo banga bayinanga batano mwena nga bagambe kigambo kimu nga temwemanyi nenga mwena abagamba ekigambo kitya ekigambo kimu nti a zo mutima gwange gugo owulira ewange teri polisi

0: Afukoso musula mchilavu la afunga na yama zo kulimbalimba muteri polisi na ugamba yes yes katilava ajitude muda labunyo. Kuwate baba chala wata la mangu afiyo mutima agusula ilu muoro sero na agamba antika kati nkwagade bisokoka. Murumye mbaga ambanyo murumye aba chala mbaluma omuchala murumye wa mutima na yewe njini agule nga tekucha asobo kakubela nga kukuba nga tekupampi nga guwelokin nga kukuba mbuza chichi ntisula ya numi wa mutima. Nisekira mulumi wa mutima agamenti omusajja nga ndi bubi nyo banange chichi sinze muzala na yenga ndi bubi nti chichi akusimbiewa ndi mutima wenyini hatuwa kuberanga mutufu akaba akukabirira dala ebigambo bino na yabi kugambe uliye na ikanyira gamba oddeyo ngo mulengerera mukamo oli bino
1: bibuza kulitenda bibuza
0: nga lwaki bibuza kubango bero mutuziza mugabo ya lavu omutuza mkuyanja ya lavo, mutadeo bulu unje nyona yenga. Heee!

Awo nanga kubera kukwekerera kubikirira. Olwabata ndiso okuguma. Bebagamba nti abakyala baguma abakyala baguma abakyala baguma. Bamu isempo za tajati Madina bibuza. Kati abata ndiso kugwira dala mugabole nyini nga yembutufu. Kwa mgele mgele mkazi mlekeko mnyumba miezi esatu miezi mukaga. Asobolo kufuna feeling so. Nebulibuwa mubera kenyo, bulibuwa mubera kenyo. Echo kubira wote gerira omuchalo ya guma, obata guma. Omanyibu nobufumbo chiyungu, kasito yingira wote chiyungu. Toka haba muka, toka haba chi, vakuba na habila baka guamu ulavu. Nebako labatia, omalo gira buwati, atena hata niko leka na kulatia. Lavu, chiyungu wote yingira, atobu fumbo chiyungu, nyo wote yingira baba. Gumiro muko gulio fesa fesezeo, bunyina bufesezeo, mpola.

Omwana omuwala akisegere nti omunyigiriza yonna gyali aba akyali eyo akyakaaba ekiyungu ate obufumbo bunyiga tasobola kudda wanyina tasobola kugenda biki kati awo kyokola ngaomuteekako mujjawe mujjawe ngaamuvuma mujjawe ngaamuvuma ajamala agambe nti bannaye olwobufumbo nkwebe oba osanga nga baliyo bakivaako obufumbo baabuta buli kimu bakitebyalaavu baabita nga bali eyo bagabakaabuka anyway tukyali ku Simba Friday night bagise bagula Simba empologoma ennungi y'eddembe abwete betambula bulungi nnyo sesula ssennyo nga Mr. Mosquito Haji tetibya ombwati tukuba bulungi kati wuliriza kano akayimba abakazi abayombayomba mujjawo ne bwabanga kale gw'osoose mu ddya oli wadde mbuvuma ku mujjawo nga zze mupya oba omwaniriza naye olusosera notuuka noweebuuza ddala ddala tuyombera ki ddala ddala ddala mwezekana akayimba.

tenga kubangula mu Ireland akubangude mu 0 yebade singo eyo bokutano play akubangude mu 0 e Finland eyo tiketi ya Friday ya singo yamazidwa kubira nga yo e wangula tiketi ya odd 3 plus 5 kilo una kweze over 8.5 twagala yo mmeriko mwa kubangule no mwa kole golo golo chetinde abafunye VIP ebadde eyobokutano club FCSB Romania bagubangu deposit da ogwabwe bagalaye ko mwali gentino omuno mu Peru ne mu Mexico mu tetinde baba tetinde nga bya dala dala dala dala dala dala dala nga jekomeza tenga de masiko bana fatu mbude sima chenda musafa kasiri sesep Nechenda mobili ya kasisem. Sako www.radiosimba.tv.